Dawa tu tar manda mun sa chi wa mi ngo do dung lai kita ta mo yesus dewa cha cha cha ekono ni ama ka de re re wa ka de re re sa ka mi mi sun che mun sa tu mi kus kun che nai bhuk lag le bada re dawi da na pavitr jaga ras le le pavitr mur le le le un de ke le le ka ta bhuk lag le le anta ne ta ne sanga te ang le le ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ